ebi wo kwa 5 kg and so said do na enye de ye import eye de ye ne Ghana heye enti nipa kota na o ma yerebo no so na o mu e de abadwa ma so na o ma beto na o menye sika na kwani na o do e mu no na wo ne otu ho na wo di odi nsenseme akoya areho because e mu ne ta ho wo nyatofo e ti de obeya ne se obeje mu fofofo ama obi a waye crowd so obeto. This is a shame. Ghana yekra mu yekra ntos yekra ebru yekra akoko yekra wei yekra wei yekra wei bibia yekra bo men eti obi ba wisa se edo no eye temamufo na nkasa na ye ninje ye nioma ye ne wo Ghana ha no ma na se eye aban ye ni ye ninje de nioma ye ne wo Ghana ha na. For instance, asantemo kra no sane esito no asantemo nipa dodo wo sane to asantemo obi beka sa asantemo no ebi wo ha sabi emu afi ye wo se to obu ase obo hokro ho saa ito no no hokro do obo hokro mu ne ho ne no na wo no wonpe emu na obo hokro ho no eno na wonpe he eno na wonpe wo pe de egu ayini ma botoni ma wo ti anu anu wo ye ho nseseye. Hey, one, and a hard drink. Yeah, I yet to for sometimes yes, you can be. Drinks are hold wa a ye locally manufactured. I yeah in Ghana hey yeah. Drinks are hold wa a ye in Ghana hey yeah. Ebu a onum krana yen to. So one, iti no yeah a citizen we no yeah so yeah you can be na sometimes all these things are happen. Akuko force no ni adi adi ne a good ship ni mu ane ship ne swa for month and sana baby duni akwa koto and opa akwa asafo ne kwohwe ana akoko store ne kwohwe se enam bi wo ho a akoko nam ne yebetumi ayi akoko nam ba akwa ma ne sere no ne kakraka no empani a ya wo ne nyoma ya di afefam ne ayi blog wa ayi jine mu a anane agu ayi enam ne ho a ama enam chese mwa muta akoko store koto nam no akoko nam no ye obi wo me pese me chere because mimi de mimi ni mu ai akoko nam na na daka ne ye brown no mwa mu nim muta akoko store na mu ye ko store adwuma mu nim de make akoko nam na na daka ne ye brown no e ye brown e din bi angu ho akoko no ne sere no ne tie no na make enye drumstick no make ne sere no drumstick ne de sere no de no na make ne sere na ankasa na daka no me se ye brown ubie mu e me se nam ne shemu be ne sere ne chichemu be ebi wo ho shemu 9 ebi shemu 10 ebi shemu 11 na the way e si so no uyi ba ku se na se wu chichemu a ubetumi de aye nkwan asa de aye stew na be bu sa se akoko be nkwan na ne sere kakra ka sa no empani a ye dia wo wone ne nyoma obi be ka se na feeding ni ade ade masa ko na ko busa obi a wo coast store a wo ton nam ana obi a wo kwa wo koto sa akoko no akoko force no de na daka ne brown no no kan che o akoko ni de we an sire nsi so so no betumi a chemu betumi a uto ba ko a betumi a chemu de ayen ayusu mu be 3 days uri be ye nkwan uri be ye stew uri a wasa chi bi ka akoko 9 ba ko akoko sire ba ko ka yetumi de ye stew sa de bi ye nkwan sa de enye se wu ye ne nketinkiti o ubenya dodo anka utwetwa mu a ubenya beberebe because ahokyere wo manim ene honorable Joseph Yami omunyina ku adwuma ne de we a omoye ma ne yefe ya akono na mbo Joseph Yami say poultry farm kakaka kama enkoko no tun so omoye healthy omoye healthy omo ho adene. So ni nyina echi no still yebekra deputy minister of agriculture former actor John Dumelu omu nyina akwa adwuma omu ye mane ya akono omu nyina so wa ban mu and so still yeguso yekra akoko ba o mine so omu nyina so ye bi enye nkoko eye poultry enkoko ni tu nkosu aye yi ni nyina ye de ba Ghana ha eto da bi aya na ye nso ye ka ho bi ene hwe ayi nkosua nketin kiti bi aya na e be ba e bedwa adwama so nkosua nketin kiti